mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday loni ojo ru. Today is 10/06/2026 ojo kewa osu elekefa odun 2026 mami e dide nle daddy e dide nle o gege bi mo se mo wi ojo meta ni e mo fi se awewa ninu ose enikan ni sawo ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi lati yasimi mo ojo elekeji o lojo Wednesday bi eleyi tawon yoba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irubo ni ojo teyan mo ru ebo ti mo fin ti mo down ojo eleketa ni ojo jimo loyin nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun pastor Dekunle Epaphras emi ni mo nki yin ninu ile yen to logun emi mo nki yin teleso teleso mo layo lati lanu pe oju yin tun ti roju anu mi eyin wo le gbagbo pe ra anu gba kan foke ko ni yes ma ra anu gba eyin wo le gbagbo pe won angeli anu si o eni baba bi mo se ndide bo angeli anu si mi sa eyin ayan fe e ma bo ni bi pepe yin e ma bo awa ti wa church lata na o eni kan ni se be wa biri biri 24 hour ibe na mo tin fo ranse si yin ngba ti o ba fi se die si ni se ni bi owa ago mewa won yan pari awe atadua yi awo wa fi gbogbo yoku le Olorun lowo Olorun gbo awon mo yan jade pelu affirmation ati igbagbo ni mo fi so pe Olorun a tu won le eyin ayan fe o nibo le tin gbo mi nibo le wa te tin gbo mi laaro yi elumia kamaya dabido shendo aka isin kan pere la o se loni sa enikan ni wai mo n pada bo aso adua meta ni Olorun ki ko enikan ni sawo adua lakoko ni adua ope and gbogbo wojo dupe oba mi oni majemo oni pekun ewa bo ta ba fe dupe yi se le kunle se le dobale adua taro yo change die ki si se nti ope isin kan la o si se ni wema loni eyin te ba fe wa enikan ni woli won le se le ri pe fa won eyan ni anu ti won ilana awon eyan ti wan church lata na o bo ma mo fa won 3000 to ra wo ku on church ibe la duo sita le bebe mo be 24 hour ni emi mimo pe gba ti o bayi to wakati bi merin si marun si ni sin 24 hour pe e do bale daddy e kunle mommy ah kin lo gbe wa debi ta de yi Olorun gbo ti e ba saanu awa gan wo ti ji wa gbe anu lo gbe wa debi engineer e pe baba yen ka jo gbon soke

0: ki gbe eni o se olorun to de aye atorun mo dupe lowo re mo dupe fun awon omo to fun mi mo dupe fun ise to fun mi mo dupe fun wiwole ati jijade mi mo da ogo pada fun olekan na ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa eyan yan fe nibo le wa te tin gbon mi nibo le tin gbon mi sa nibo le tin gbon mi ma e ja se bayi mo fe ka gbadua keji ti olohun ki ko enikan ni ki ladu yen adua fun idariji ese ni o di mi o fe ku elese psalm 130 ni oluwa bi iwo ba nsa mi ese ta leni to le duo o ni sugbon idariji nbe lodu e ka liba ma beru e mummy e dide ku oni bi pepe yin e wa sun meyin e kan kun le nbomi daddy eyin na e kun le nbomi e wa gboju yen soke pe baba dari ese mi jimi iwo nikan lo to be dari ese mi jimi be se nso yen be lo ngbo pe ki olohun ko dari ese jimi ati eh ko fe ku elese ato olohun wo ba se tun kun le waju e ese lero loro ti oni je ka wan geli wo je ise fun wa e dari ji wo olohun omode lo ngbadua loni agba ni ngba olohun dari ji wa ogo mani fun o jesu jesu oluwa wa eyan ayan fe nbo le wa e wa dide soke adua keta ti olohun ki ko lele eh o na ni adua fun anu oni laarin odun ma so ise meji iwe abakuk oni laarin odun ma so ise meji oni nigba ti n ba binu ma si ranti anu mi aarin odun la wa yi o e dide lesa o aarin odun ni osu kefa osu keje aarin odun ni o enowo yen mejeji soke eni baba ranti anu le mi lori o ni e furugbin si ododo e ka ni anu olorun jo gbogbo ese lero ati ni se mi ti oni je ka anu okan mi mu ku o saanu mi atomo saanu gbogbo awon omo ti nbe ninu gbo ko ju be lo olorun jo wo bi baba ise ntoro fun anu bi batimi ba mi saanu won kile o to su loni ba mi saanu mama ikile o to su ba mi saanu baba ikile o to su olorun saanu mi olorun fanu saanu wa in Jesus name e mo nkan mo fe ke lo si ibi gana yin e wa fi eyin ti e feyin ti gana yen sa e wa momo kigbe oluwa to ba saanu elese sibe saanu emi na to ba ngba elese ele to ba si to ngba won saanu emi atomo kile o to su loni in the mighty name of Jesus e wa kigbe angeli anuda wa jise anu fun mi angeli anuda oni loju anu wa jise anu fun mi emi mo waasu e mo ti so nkan merin ti angeli nse o mo ni number 1 angeli amon wa malaika ni won won mo jise ayo fun yan number 2 won amon guide won amon protect angeli mo dari eyan asi mo yo mo dabobu o eleketa mu angeli amon fun yan lo nje won asi mo fun yan ni okun olomo lo won aran se unje si o lati odo awon angeli re number 4 ti mo mu ni pe angeli le dari e eh tangeli e ba de yo mo lo sibi ti yawo e wa yo mo lo sibi toko wa enikan ni bo le tun ti ri yen se ba angeli ni in to se fun philip ni lo ninu we act of apostle chapter 8 verse 26 when and the angel of the lord speak unto philip saying arise and go towards the south angeli oluwa lo lo ba philip o kan tank oni dide mo lo si ona bayi ni ko lo enowo angeli mi toka ona tin lo toka ona si mi ona tin ti sori re foju mi ri angeli mi ona ti tin gba tin fi la joju mi ori iyan nikan ko be ba wo nti bibeli so ninu we genesis chapter 24 verse 7 te to ka verse 40 ninu we genesis 24 verse 7 verse 40 eri bi ti abraham ti pase fun omo odo e pe ko lo bo mu yawo fun omo re isaac ko mo si nkan meji to se in to kan ki gbe si oju pe angeli olohun wa lo fi yawo to mo mi o ti omo oga mi o fe han mi o angeli mo se be omo fi rebeka han eyin wo le iloko eyin wo le ilaya e ja sare so bi di marriage corner na wo yen angeli mi si oju mi si yawo mi angeli mi si oju mi si oko mi se single mother ni o gbadua yen angeli mi si oju mi si oko mi angeli mi si oju mi si yawo mi isin meji o waye fun awon obirin agbara adi fun women convention but isin alakoko yo koko wa fun awon obirin ti an je single parents single mother single ladies single mom lagbara olohun leyin gba na ipade o wa fun gbogbo obirin lapapo nibi ti awon oko yin o ti wa mo mo fi onje break fun yin eni kan ni ah a mo se be ni ah e so bi o se lo ha a si wa nu awe e je nse bayi pelu adua te gba yi eyin ayan fe mo gbe awon testimony kan lana awon kan ni ejo sa awon fe ki n tun gbe olohun fun mi laye mi ni interrupt oya e pe babayi babayi langeli koko lo ba ni gengere to kesin ode to ba ku iseju kan kesin o yo foke ni igba meje olohun yo rangeli si o
1: adedamola olajide loruko mi o wa lati ibadan
0: Ibadan ile ngbe
1: Benin sir
0: nice
1: May this year ni mo join commission yi o sele n pe mo ti wa Labuja for like 20 years gbese lo le mi kuro Labuja gbese lo de mu mi join commission yi contractor ni mi mo ma ngba ise mo de ni company ti temi
0: gbese leyin Labuja gbese yin telu
1: 15 million.
0: 15?
1: Yes, sir.
0: Million?
1: Yes, sir.
0: Ha.
1: Mo wa bere sin wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa le mi.
0: Lo ni.
1: Beni, sir. So, o wa de level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro yen ti di tolopa.
0: Ha.
1: To fi wa je pe o gbe mi lo si police station. O wa mo ti ma gbadura ni bi dandan pe k'Olorun nse ise iyanu ti ma fi rowo yen san.
0: Hmm.
1: But Olorun o gba ona ti mo ro n pe Olorun ma gba
0: ko gbona bi teyin fokan si
1: gba rara
0: aje n pase mi o mo ye gbese ti n be lorun emi o si mo n to fe Olorun gbogbo ona enikan ni ko si ami yo gba ona bomi yo si o e ki gbe ni baba gbona bomi yo si mi
1: so mo ma gbadura ibi temi for kan si ni pe boya olorun ati e pe fun mi contract ti ma bi san
0: gbese yen
1: owo yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: charge
1: but ko won se to lu woju mi mo a okay o de e ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo monday lojo yen ojo yen ni won ti plan pe won ma gbe mi lo si yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan won ti plan olohun wa lo adc to the governor of oyo state
0: adc to the governor of oyo state wa
1: o kan wa si station yen ni mi de se ma lo station yen o wa wa lo wa dpo wa ni koko wa gbo nkan to sele o sa wa mo sa salaye fun lo wa get to know pe o mo egbon mi all of a sudden lo de pe egbon mi yen iyen de wa la America o wa ni ko da ejo yen duro di ohun
0: ha
1: bi pe ohun ma fun won ni owo yen
0: ha
1: olodun de ba mi se o san gbogbo owo yen without stress owo yen lo de je major one to tin fun mi ni blood pressure
0: ninu kini
1: ninu gbogbo 50 million owo yen lo eat mi ju to tun eat daddy mi
0: ha
1: because true daddy mi mo fi gba owo yen lowo eni yen so o ti fun daddy mi ni blood pressure o ti fun mi blood pressure o ti fun mo mi but everybody sha n gbadura lori oro owo yen ko to adi pe olorun gbe eni yen dide ti owo yen bi 5 million bi je season
0: o san 5 million
1: o san 5 million ninu gbogbo owo yen
0: eyin o mo pe nbo nbe o
1: emi mo pe adc mi ba mi se mo adc yen ri
0: ami mo na bi ti o bi oro egba to ba ku iseju kan ki to oniyeye ogbe lara re to ba ku iseju kan ki won ni ko tan di re kan si ami daada olorun ojiji yo yo si o mo ni ki olorun ojiji ko yo si o ki emi mi mo ko bi owo yo gbe onija loruko baba ti omo ati ti emi mi mo nice intangeli re le se niyan nigba to ku kinkini ki to oniyeye ogbe gengere to esin olohun si yo oh e ja lo church eyin te ba fe join wa e ba wa nbe lati iworo de wo moto gbagi ele fe so ni wema e bi re church olorun ojiji ni bi garage yen sa ma mi ni tan yin je oni loni je isin kan pere la se loni ojo Wednesday eta ba ti le pari titi 10:30 eyin ayan fe on ka luko lo sin mi awa un biri biri o now eyin te ba fe wa a ni se service nro le loni bogo se nje ti olorun a se pari 7:07 ni and ki wa mo tan yin je gbogbo eyin ayan fe ose yi yo je ose mo ni gbagbe fun o e wo mama yin na
2: oruko mi ni nafiu kayat
0: nafiu
2: rukayat
0: nice
2: mo dupe fun olorun ba pe igba to di october 1 oko mi pro eyin kan fe ra moto fun oko mi so ngba ti mo wa wa si bi bayi baba mi se pe nkan ti a ba fe ki olorun se fun wa ko to di next year mo wa gbadura pe ki moto oko mi ko jade igba to di ni october 2 ojo keji jo yen ni osan toko mi se pe mi niyan pe oga awon to fe ra moto fa won pe o ti ra fa won moto 41 million fonvo ni so to ra won tipa
0: ni
2: fonvo moto tipa
0: awon truck ni
2: ben
0: ewo o ni o
2: so igba to di Wednesday to lo only a lo si bibe ti won se royin oga yen pe oga yen buru to ba ti de bibe ko sa kun le sile mo se gbe ororo niyan
0: ti mo se anoti oil
2: anoti oil so oko mi na lati on the two yen lo na tin lo anoti oil tori won kin gba ki yen ka wa si church tele tele won ma so pe
0: won ra moto fun won wa fi yin le
2: no igba ti ko to di pe won fe ra moto fun won leni yen ti so fun o ti promise won ti pe ti pe so bi ki won de bi be ko so pe ke se won mo fe gbe fun elomi ma gbe fun o sa hun igba to wa ti mo se fun won ni anoti oil niyan pelu ta ba tin lo Jesus ti won ma ran mi lomi won e kin fe gbo gbogbo nkan ba yen tele tele so o ngan won ma ji mi pe ah se lo sehun sehun yin ni o lo baba re nigba gbowo moto o ma fun mi lowo moto won won ji mi ni daji ni ko ya tete mo lo
0: ori odo baba
2: ori sodo bibe so won e kin fe gbo tele tele sugbon ni isin yi mo dupe fun olorun oga won yen o so so fun won pe ki won mo gbe moto yen lo 41 million ni won o ra fun won npe ki won mo dawo pada
0: die die
2: on gan lo pe mi pe kin bo won se testimony re awon ni o send je si mi ni isin yi pe kin ba won se testimony
0: pe lo ba n se testimony oko yin ti bo n pe eni mo fe oko yin sunday na wo e bo se joko se ibe se ki gbe mo dide wa kan lanu wa pe baba ebi baba e ni baba mi iwo ni baba mi lọwọ tì mí ẹ jẹ́ wọn àwọn tí a lè sọ̀rọ̀ nú ẹ̀yìn méjèèjì bàbá mi ni o bàbá mi ìwọ ló ní kẹ̀kẹ́ iná ọlọ́run yẹ olùràn lọ́wọ́ tì mí jésù olúwa wa ẹgbẹ́ ọwọ́ yẹn lórí bàtí bàbá yẹn ní ẹ pariwo pe Jesus sanu fun mi baba to wa su si keje mi na ki pe baba sanu mi hallelujah bi mo se ki gbe niyan so ase baba kan wo mi bi mo se wa sin baba yen lo o kan ko letter si mi ni o ni mo ti fun yin 100,000 ke lo fi ki yawo yin o fi ba yin se be emi ni n ba wi in mo pe won wo mi won ni mo n wo yin ni isin won kan send e mo kan use text message ah mo ni baba inu service mo wa o mo ni suwe yi na da iwo na ma send e si o o kan se n pe le send e tan in le in so wi wa send 100 ki won bi ba n se be o be ti n je tan ni isin ni in le 100 si se bi mo se yi owo yen mo kan wo bayi pe apere le yi o eyin mewa kan be nbi ki le o ẹjẹ ń tẹ́ǹtẹ̀ ẹ̀yìn 100 ń bẹ́ ń bí kí ni ò tó sú àlá tí ó dùn lórí fóònù ó di àṣẹ mo náwó sí bá ń gbé kà yẹn bá ń gbé lọ tírọ́ọ̀kì yẹn sí mọ̀ ń bọ̀ mo náwó sí fún ọkọ yín kò ní jáàmù lọ́wọ́ ẹ̀ lásìkò tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí fi ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní mọ ibi mọ́ o dashe yes
2: igba ti yun agbede ni ojo thursday so igba to jojo saturday omi 77 yen ati holy communion mo wa da si fun raun won wa ni o ni ma kokko fi fo moto yen nu o na lo de kokko fi lo fo nu so ijo monday yi ni moto yen sese wa bere ise
0: o ti bere ise la ni jeta
2: ben
0: yo mo mu wa o
2: ami jesus
0: eyin go change the tension ra wa
2: ami
0: nice e wo bolo mi se nse angeli tan won si tun le ran si o gbogbo awon ti mo nso yi won angeli si won ni o olohun oba ngbo ai moye jo to tin gbadua pe oluwa mo fe en ti o fun mi ni car instrumenta ti mo gba ni instrument be se mo so bo leyin adua ta ba gba loni emi mo jeri emi mo jeje pe ma fun awon 3000 ni anointing oil lagbara olohun ni church loni baba tin jade enikan ni mi o ti gba paper temi na o ti ma so sinu omi olohun ba fun oni agbara lati join enikan ni bo ni prayer wa lori facebook loni 6:30 na ni e ba wa ta nse prayer lo one church a wa nbe lagbara eni to laye atorun ori facebook atori youtube nikan ma wa laaro yi e si jamo wo boya wa lori tiktok na e je mo fe le ise lo ago me eje so pe gbogbo eyin te ba fe wa si service loni e tete de church ni ago mejo e ba wa nu adua bo de meje bo de mefa bo de maru o ba wa nu sosi ngba ti o ba bi e kuku ji ade ni meje eyin te ba nbo e mo ba wa nbe e mo ba wa nbe yago to ba di but isin kan pe la se yo si pari si 10:30 loni eje mo fe le se lo engineer
3: mo dupe lowo olorun losin
0: oyin bi te tin wu soro
3: ana ayoni lati matogun leko
0: le ti wa
3: ben
0: nice
3: mo dupe lowo olorun bi pe olorun ba mi ko ile ilako pari
0: e ti ko tabu senti tele
3: yara kan ta ti ko lati 2009
0: le ko yara kan
3: ben gba to wa di 2022 mo wa fe send 8000 sojo odun oja odun lona laro
0: okay
3: mo wa mu iwe ta fi ma send owo majemu mo mo pori e ni mo fi ile mo ba send e
0: e ba send 8000
3: sibi
0: lowo ba bo lo sosi
3: lowo ba bo ti sosi
0: mo
3: ba be si ni ro pe a kini mo wa se ibayi olorun ta lo fe ba mi gba oja jade mo sa bere si ronu mo
0: ba dura
3: e gari elubo
0: le mo ta
3: eh
0: 8000 wa yo ku nu e
3: mo sa se ba mi gba lojo na niye ni mo ba pe omo mi okunrin kekere mo ni mo fe send owo ti oja o pe church ni mo de se mistake ti mo send e si o o ni ki ma worry o ni gbogbo atijo ita ti nta na kini ki le se nbe
0: church
3: mo ba dupe lowo olorun omo yi sa se bere ni e lati 2022 lo bere si ni ba mi pari ile yi
0: se pari e ni
3: a ti pari e o a ti ko sinu e
0: ah e ti ko tan so owo te se si san si ha won mo ti to pa won mo ti furnish e iyawo e bayi wa mo mi ri ni ba gbogbo ona